0: Uno kunyo yuta yero saibu.
1: Kande chisi chisi saibu ni chetu tanga anu hepataro yage.
2: Ehe, enje kande chomacho. Mulu mwusha meri angaya yirondere saibu.
1: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
2: Haa, njengi nashuyo niye ble. Kure nefoto ye chinyunyo cheperika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yokutia shonganga. Kuriye mistari yisha.
3: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya e chenru choko bend kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kule megongo noko mabonda kure echi nyuche pelika
0: saibu
4: ina sukulaka sungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza na wako

0: Mama bukana wahe baulikiri banswa awe chenibeche radio kutempo na beni. Shema inda saini na matundi awasatu omachisange chikuwatu. Katambika ukabuya akere kwa mera kwa chendi cho muira libula meso. Muira libula meso ni chihende. Echi katu watika ya, chikatu hana na retu kunga. Tunga toka arabia omobu tunga nane. Nisingire mwakage ya leta lugira kanakadu siyakle. Namano ndemu shakulolu kengero kandeho lokomena.
1: Honorable Kakule Sibanzire President cyo cyandire
0: Rwanda lo kabare n'umushakuru Arsene Kapisa mukale mukwame.

0: ereze sosio kunde mwikana tu hera ya hake ikabuti nono enzi use chire mununze yama wilo lafasi fulani nero unashi evyatsi vyatsi evyatu wama tukwa kwa mavyo etu keheria na vandu mtu kavyanga tukwa luho hake na baadaye hotu nalwe kandi enzi uya masha nani
1: ikwisi ikwisi iri yaba chala ya
0: kwanze nono mara muwe mubaki muima eneo mapozisyo zenye mulisha kata murevayo ukandisha sara ngana chigale kebyatsi byatsi bikurezo sosio turekane navyo ninzi wika itilize balwa na buku wetu ne population iku wetu kusudi tu désorienté au colline de fro naho tune mubia na umubiri yo ali tellement sensible si twendi bwa ama stratégie au show hano ne population etu hambe buke bwa kuboko valete mechango tulibaye ngatwa ma maître fait okunziu ya mavero tesa mavero venene
1: nario kaya nyimbe nuni chinga shirina mero walinga matuna nuno mukana kwa meshongulu bipya binyube birumbia na lurire bo afete sina shibishinga nga nga byane bi nyunga byane bi musinergie mena si bo ini chipya na mendeula kama vitu gani bo eri nasira na hambari ondeke na nasunga ae na nasunga banya banya japanda wakashima ngo kuchipecho chabriba wati chayo ndekende kene hande ne hande memsina bandu bana bita shasubayo me muba metrize mundu ana nebura kabisa ngo ko ni balwa na bali shuja muba na lwiriria ya na mundu abere hola bas
0: bo bya bya bita ali vita tu hakabyara hola tu bandu bakahola na bandu bakabyaho na bakandisha
1: bwo shebwa abo siba meba no musini jiwa shalura
0: cyo ye ngawaza eke bandu bangamenya siyo buri muzalendo yuga hola mu muzalendo yuri mu sinerje cikare kahani aka kashya ko tukai kola luba eri decourager aba cyo mu sinerje kutse eri ba obligé bingira mu sinerje parce que sinerje ni l'état et sinerje ni FARDC et sinerje iri officiel
1: bwa bandi ko bakana bambwe sinerje ya bermera sibatirio mo butungana na wewe wazalendo
0: hiyo ni materme ya wali pirima virgale vulgaire mulu ngongo bandu bavre merachi kunde na mabe kubwe rango ko toma bibwe mwaka muzima sale ne choto kahawa ari we tukatumika tu volontairement dero mulu ngongo remera hiyo ni materme ho butembo hano na bandu bare kane na materme wali ngayo kundi mundu akabya bi tumika ndeke kutse ave bya ngamala ngireka inyama fanya kasi yonde kinerwa wambuno aremeza averemera ye alewe haniye bazalendu abatyo mu synergie abaka mbeno bagatumika ninziwu chikale kwa langira ebanganasha ya alwa na bali kulinyi de fro menandula ni balwa na bane mutumika generalement banene ni bapere so fort na munabwire bakatumika ne synergie facilement na momulu manguruji pevita mwete ta huwa yoluwa omulu ubalisu batupokera kwa misinerji na vakare grete omulu munga haya enzi umu kingiro mbapere paske vako vyatse ambu haa ava sinerji yyo nero hivi na hivi memu unawire avere komprendre ke sinerji ni leta ni sinerji na uti ya lengu ya objektif ere lwerechi ere lwera okoche huo narete vitu kunzi wishiviri esho tuiteko eye kwanza ye M23 na ya kabiri ye ADF
1: nero no mahande kate ati abazalendo babiri tulia busana na order inye mure mure ndama order
0: unalangire ekizalendo si echa muna buri echa muri holo echa mwarende echa muri holo ule bukurukuru japokuwa mbukurukuru ho ule mune mtuwa tichoko vile
1: ndo kabe nga mure lere
0: situ wangawa tutishuwe ne paske na wabili tukulia tuwa vingiru moistwa chama lakitu hika muna vire na muna vire resistance rio huwe tu hano ne usana ne chino mure lioyo mehanyo mulu ewe nduwe kaenda vika shanje kusangua muna vire tulioko mwito uwa omukuluwe chehuwa nero situ langire echangale ketu ta liga e ordre ya vandu aba katsunga wa no mukulu we chihu sita dire FARDC alors yo ni kawaida na yo tukalola parce que omovero bikasa tukandi bya unité spéciale ikandi bika tumika omwe FARDC na ngawaza evite no tukandi twa bwayo no mukulu we chihu kandi bwat no et unité spéciale non y a vu vita et bien y a défini le M23 n'arrive pas sur le tour de Kira au moment de vivre every move vita donc y a eu quoi mais ordre c'est loin via l'ouvanza allez où est fanya
1: il m'en a cité mon quoi mire alors on m'a roulé va commander ce papier avec secteur y mandez-vous na on m'a vite charoulé na Mugisha
0: ni général Mugisha
1: on a bouillé le chat il a caga gavana et me kiribiri kahwa na yo mwana buri tumika na imuti
0: bon aho sina ngabu wa kunde shalia tsukikashi shalia tsukikashi kusangoje shalia tuverekera
1: me edemu kamme ya maveho
0: edemu ya maveho me omwatsi woshi sibalu bakakuno me muna wire no munja chiwa luo tsukumuvira lakini tukao wazomulu akye tuverekera na ndo muha ma strategy fulani fulani ngatwangaira tuti na wiro mtuke mujije omodemu ha aho Situ angatoka kandi situ liyaho rimujije
1: mm-hmm.
0: Tutu liba party prenata
1: Mwere kamanda, mwere mkumanda
0: Akani yama vitu kumande Nairotu watumika E objektife kumetu atendreyo Etu watu vitu kunziyo
1: mm-hmm.
0: Echo chichamana
1: Kolonel Gi Aka politike kake seke Kongo bani mtu ikania yu dialog Mtu wanowire Bino bo Echenzasa bino muna mwashin Yeda disa le Mwa wiri ate umkodonete wa wazalendo mchuo chusi wana mabeba nda kuchongo kwa muna uti ya bandoba buhire mabuhire nga kuna wabakende ya ndomo dialogue ya mabishabia atiale we kumbenayo ya bandoba abo yani prealable ni kwa mbuchindu chereko lembere wana uti ya kubandoba nje kuonye chuma donge ngalufulu uma haba ni umumulichi mabusa busa muna muasi kutse berebe tendeno
0: Bon, mutu langulu, yu watu letre expresyo kama liberté d'expresyo, avele retayo. Ale we, kizalendu, abandu sivati zangani kashi ya abandu wa mawekola. Avalu wanavanyo molite vwala 30, eva ne mubiga. Na vana shiwe vane identifiye. Wamabu kuchizalendu, chomunoru kivu, hania abandu, abateva ngabu la mucho.
1: Amena, watu ya ngabu lirana.
0: Wamai kisid kivu haniwa vandu amenuo lobu tiri nare no ne ni vadua yen
1: tunashiri
0: vala 30 vanyo mulite omulu omundua kaye pika pikira nerunya hike chinzasa nerunya kriye kriye valu wanave chinzasa shashiwe shali mumuve mafulani mwevo tembo kutse mwe walikale kutse mwe masisi kutse mwe mosid kivu mufizi shashiwe Narunya kriye kunde mbenu wa shechi Faranza. Mbuyo professor Dadi Sales. Eh, doktere kama ni doktere akwa. Narunya kriye kuluare. Nyanya sungana na ba ministri wa madefense. Narunya sumbuye shu radio ne rezo sosio ke. Yo wa mavya mkulu uwa bazalendu. Nga kuwera akakrashe. Okuchi.
1: Okukala kumabriteka.
0: Okukala akabazalendu wa mavekola. Akakrashe. Okuvina. Ewa valuwa na vanghanga wa mavekola. Na makubure efektife ya bu muna wiro mo 3 ans e ukandi kwa buliye aka krashi ukubalwa na bablese muna wiro siwa chiwite visando siwa chiwite mavoko siwa chiwite donc avalio mo ma difficulté difisi alaf ni mundu situ mwa shibabu ni mundu wale epika pikira alia shi kriye akaronda poste kundiye ye yo mami ya rezone uku dialog isha lia rezone kwanzo kuchi uku maoperasyo wali ya nkuru Chikareka, mwarende, mtu kafanya deklarasyo, tuka mudi zanfuwe, na tunashike, avakulu wakandi wa mwara ngeoyo, kusudi baire vate, obezwe, wa mwarete.
1: Neri, chamabi changana toke kana, lero hovandu wakashika liro kovutarabu, makolonel gi, emyeti yoshikesha hira kovutara, neri lero ini angana toke ribuwa eche njochove uka hulebio, neri vio uika.
0: Narukabuwa nga yo angato kibu wakule nga ava kasi mumuvita no. Kutsene tusitu witye wanga ava nga yobuwa ngukua kabuwa. Sitadire ni opportunist.
1: Mekameme shindisha vya UN no.
0: Akashika
1: yunga. Anganabe nga kordo. Mekameme ni anayira wa representabu munoru kivu wa musiki kivu. Iba enda naye.
0: Omundo yutu moka dance. Shanga vya nilangaje nguma. Omundo yutu moka dance. Imagine iye vana gido. Neroba hiko kuchi uko dialogue. Oyuka ndibu we kwa nene nende. Iye na mayani. Eva vyoko okobuta rabu umu. Oyuka ndibu we kwa nene. Ma kinyanzire.
1: Kuse na kifuwa mayani. Fuwa.
0: Kuse na kifuwa fuwa. Kuse na karairi. Kuse na foka mike. Donc, tu viens tout cas voir au moins quoi, un quelqu'un qui vient de nulle part,

evishi. Parcelle ya kwanza ni chibatima chinenene chini aho chikule region na bataksimene bakaye bani aho. Echibatime cho chere kwa mabalko na mabutike wa bandua aniyaku aniyaho. Neru ahiko kuchibatime cho. Parcelle tu eya kabere. Okunandachi. Okata kisube kijeki. Olupitali. Olwa doktere muringa. Lolo. Neru wabulia. Haliomulango owa manzanza. Aliko kuleur. Eye rouge. Na ahia ho. Tuwabere chekawe farmasi nene. E farmasi eyo lupitali. Omo kabe mune. Emebats ne shombuto na bendobendobene nga shopomad na bendobendobene aranga byali amoli awabere awabere era akabi na niomo abanga na rundi ya makadamia abanga rundi e nibombo e shombuto mbalimbali wamabihika mulia antuka iwamabihika ne ukawa biko kulupiteli olwa doctor muringa olotukana batangazere biro byusi erika hali ya mama sibombo bakabula yo mundu yobenene eribu tubokanga naye kwa mfano na mobi angabi ya makarte lektere kutse bindu fulani fulani iye. Eberenge bi kwanza ishe usaga. Ukawa bikalia abanga ngabaka kukukayanda eke. Utu unalio wiro umurenge ukuradio. Na ruwa bikalia waba utinje antuka ninalio wiro kuradio na rio na yengasa ngasha pimisaya. Na ruwa baka kuongoza iba kuicho koresepsio. Resepsio yetu iniaho. Neryo o reception inakuandikira karne akarni yako omundusha litu hako kutse omundusha lele hako akarni yako tukateka ku byo tukanaandika mu mamashine tukapimisa yo muntu twanganateka ku bilo bewe twanganateka ku myaka yewe twanganateka ko niba mutunga ukasara na hiselo banza tu ne niba munero twabe handika karni yako neryo itwo kwingirio mo chumba ngoko olwembolo lunalie tsuka Luchitu eche kwanza tukale trechipimo. Neryo halia tuwete hoko mashine eika pimisaya echu mechi nga waza moreba nene inyuma verlaba kucho. Moreba nene inywe esanga wiroko chumechi niwa dayore munashicho. Na kande chama bilu chayere tomo omo menge nga checha yuko vyusi. Echuma echu tuka pimisaya mwabandu. Echu mechi. Uto wa hiko kulupitali, tuweta halia huko chuma, kandechekana kola lubaluba okobando. Sibu ambona rio mundomo umachanganamu kola kweri nga sango makute shusa hiviri, ye, ne 2 minute, e 2 minute antuka, yito sire, e chumecho, icha mabiku kanja, enzu koyo bukoni wawu, ngabuka tukabuti, kutse echi, echi kakukosera, echi karekua vyuka lwala lwala. E chumechi, chikaka na ya, Icha kanja amakunia usi owali omumubere. Icha kanja amakunia omumusasi. Omusasenga nemo basulatu omumubere. Icha kanja amakuni owali omonda. Kutse ebindu bikati mbati mambo omonda. Icha kanja amakuha. Amakuha wawu. Ngakaba sulatu na mwangabi ya meso. Na mwangabi omutwe. Nibu ebyo si na mwangabi ya michi omusasi. Ebyo si ebyo omunganga iuwene wene. Ute wabu wane miyazi utahanoha kaluma. Iyue na uniakana kubarate. Suka no hanoha kaluma. Neruwa mwuru antuka nesa heno hane muluma kutse hakana luma. Neryo tukaa tuwa vipi momondo. Tuwa vita minyobu kunyobu ukwire. Kutse ngabu watsuka bote. Neryo itwe okulupitali. Itwa kutengere dawa. Eyi hambe ngene nubu kunyobu ukwire mama. Neryo ukaibine mukoreshe dawa. Wabituka nane dawe tu. Nechero chiwuma ukanywe dawa. Omoka gala ake dawa. Omobere wawo. Akana kubra tkarenga tu. Akanduka nama kuyamu. Omobere wawo. Akana takubra tkanduka. Tu hanama viechendu. Echama yetu lukubuku nyoboni kwire. Neru kabereka satu. Kutsebero bebere bisatu. Kutsi yenga ngomone mkoleshe dawa. Egoteri baba iwa tukereba nashyo. Enduhi iya huwa momovere. Kunde eunemu pate dawa. Eye kanza yetengumbe. Elengo nene yikaya tibitu kuchi. Okubuko niobo. Antuka obole mundu uyone mkulishe dawa. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Sewa ngalua halia. Ngokowa hika hali yetu. Esanjama tukasima okunyobo si. Inyomu kamu wabi yuwandeke.
mukana sima banganga mutanduka abanganga mukuwa na ya kundi nje hali ya yunahikamu hano kutse na viri tukiri yu wandeke. Ehigutiri na viri tukiri vanahyu enduhi ya viri homomuveri embende sere shaluma omuveri abiri vyanga matasha yu wandeke uko chitaka alinga manduhi nduhi kutse riyo wanga ulitu here kutsiputsipo uko chitaka nero ibi vyanga vyama keha kutse vyanga vyama kuhuamo. Eyo siye dawa. Nerio amakoni okolupitali olwa Dr. Muringa. Tukana kangana ya bandu ngoko amakoni apishene. Nibu ambu amakoni apishene bo mama. Amakoni apishene tu echindwecho mtu wakare menyachu tu. Owunde anganalwa lemichi. Owunde anganalwa lomutwe. Owunde ye mbinde. Owunde olubanzalo musasi. Owunde angabini estoma. Onde ngabene meso, onde nganabi shombiko, onde nganabi ambeno, imichi wa msasi, onde tenganabi nichikuba, onde nibuwa amakonini mbali mbali. Nerio, tukatwa bila ngere amakoni wa mundu, tuwete hali ya hoko vyuma. Ebyo tukana kuhamu ebero, ebyo resha vyu kala hoko vyuma ebyo, nerio ibyo weti chobuko nibu wa u, iwanganabi uwamala maluba. Halia tuwete huko sal de massage. Nero tuwa berete kamu evi umambali mbali. Evi kawa tikana ya nedawa. Nero edawa yune munyua. Kando unemu labano mobi umevyo. Nero kala ngera edawa unemu nyua yo mama. Evi umevyo vika evi unemu eticho umovere. Nero umovere wawo iniapokere dawa. Kande iwa tukerevya iwa mala maluba. Kundi abandoba nene baka tuika kukulupitali kuhalia. Uka yali vyo mundu. Nerio inakobra tiantuka obukonibwa yubu. Navre pate dawa, nesho dawa, omovero venene. Ehe. Nerio ekire yo mundu hakabia muindambi. Ia kolevero venene. Okwe vya isa halia vyuma. Evi angana uwe ticha. Obukonibwa dawa, omovere. Okwe vya angana tasha yuwande kiluba. Neri ukawa bitukanane dawa. Neri itwa kuandikire science eye byumevyo. Kabiri okoyenga, kutse kasatu kuyenga, kutse uwabukala bakucho kwebiru byusitukali bihali eyo ulemo. Omosal de massage antuka tunita mu okobanganga. Bakana tulokomundu owe mich ibana kulabye kwebyal, ibana kulabye kwe fer massage ebyo mambali mbali binahalia. Neri ukana lu halia. Na omovere mama uwa no utikwishi omovere tu ne kofiansi ya samo yetikwishi tu unemuende lama. Nerio tukabu rabandu. Inyuevo osi inyumu kana tu oku redion. Vrobe nene. Tukatangaza. Tukababere kira. Antuka. Tukababu rabu. Tunemu tumikomoku enene. Nibu wambu wamavi hikali ya baba kutse mama. Mbeno shu endevi ya muhanya. Elibu utineriwanga na hika neji, neri akatambika wako, ikaiherera bole, evyo kwanzi ye. Tunemuwe tika ya bandoba nene, oku makoni mbere mbere, tuwa mpimo mundu, tuwa muhe dao, abandoba nemu lama. Neri ungana burabando nitino, echindwe chomu tale minyo mama kamu eyo, obukoni tu, obukoni bukala ma. Isi watu wa mahuka butimbeno, kunde, wabiriko lishesho dawa senen, seuleta lama utierio wa mikirie dawa. Iye. Yeah. Esao munduwa kanyo dawa. Iwanyo dawa, nyo dawa, nyo dawa. Nerio bukonibu wao, ibu anere lama. Chikaka nga ya chitikwe sibu ano, edawe yon, sehamba ngenenu bukonibu ukwire. Kundi tukana kana yabantu, tukana kangira yabantu tino, obukonibu uuma, wanganare komovere iwanganibi wa ukowa akaluma awalinga maparitisenge okobuko nebo woma antuka obuko nebo woma okwebe iwangana lumya omovere okomasehemu okomasehemu ngamatan antuka isiwasangala obuko nibu merera wanganare omutu ni aluma obuko nibu merera wanganarek omovere wa uwe bienga uwa mo omovere wa chitia chitia ni uwa omovere uwe bienga uwa mo obulinga burigevu
obuko nibu merera wangana lumi embendi. Obuko nibu merera wangana reka utabuka yatu. Obuko nibu merera obo wangana kuletera netasyo. Neri iwe uka wabita minye echi uma echo kwebion. Neri ohotu kana ikosera haho. Neri iwe yetu nza echi uma isi washi enzuko yacho ngachatuka cheti. Omutu ni aluma. Ehe, iwa unawitre esho dawa shau esho wabiri yifunza. Iwa kulishashu. Neryo, wabi kulishashu, omutu ni wana. Ishangasha lomu, kandahabi wabiro bebrebi satu, omutu woyo inatasha kusubako. Neryo, omuchitabu echa Dr. Muringa. Tuwewiri kanja bandu. Wamatu nzo mutwe, omutu wawo amabe loma. Nerukarundi dawa eyo mutwe. Haria, tuwabere handekaho ebya nganareka omutwe ini aluma. Neru eshodawu shuwa ngana kulesha. Shikalusha yetu kiroko na nzuko eyo bukoni. Okwebya omutwe wawo ina ngana luma. Neru eune mukulesha dawa. Mbeno, omokwe nene eune mutibitukuchi. Okubukoni obo kande ishi wangabia ewa matasa kusuba kuluba. Neru tukabere kirabandu. Tutino erishapa tedawa ni chokubi wende. Antuka nesa heno wa mabu tukasa. Dr. Moreng anikerea lio kuchitumbecheu. Katambi mua hivu kana muye inabrete kama salobet aka dungesho dawa. Ye kazi yeu. Aka kolashu. Ehe. Kande nechindi chindu chechitabu. Echitabu echo ukawabe yiracho. Chikana tawatika ya erike hia, esho franga, esho dawa, esho tukabia tuka ya uleyo. Kundakabia mushundambi omdu wangana yuwe ticha. Neru edawo yu unalia yuwe tika yamo, yeka yabe taluka mbeno. Omunivo ya ukuti umexperience eyo wete. Neribwa uwaserali ya banganga, utibwa nongasa, obukunibwa ye, basi bobo. Kande nilu ne mukolesha dawa fulani neriubashi tu karenga ne chende chendo neriomunganga ini akuhe dawa na ho kwanza ukiwa tika yeyo etu chineno momak chikana watika yabanen omutu wakana loma euti yebindo byukana watikolesaya omutwe inyuana echikulo mobiusi tu rieri hamba ya dress eyo hotu kanabya kande wamabi ule hale. Aba hale wakana sa eba heke dawa yeyeba weticha. Kundi tukalutuwa kubo here dawa ngomduanga naluru mkalunguta. Aba nduwabo mo masoya mweyu. Aba nduwabo mo chipese. Aba nduwabo kasero mo omoluberu mweyi. Neruke wabikuwa Dr. Muringa. Omo inje antuka eribia ngaseno ne hale. Neru esho dawa, etuwa kuhandikirashu, esho dawa, antuka, etuwa kuhasho, nerio iwe vika kulishasho, volo, volo, eo nene keyo na mwe angabi ne hare. Trumbo, omu sandri vile eye butembo, okuna mwiso eye gudru eye riki nishasa. Okuna mwiso tu. Ngana vura bandu ni eriki nishasa, ye gudru eye rimu wa mawa mukatikati. Nerio isi tuwa kule kofizyon, eye riki nishasa, nerida mbiase. Erida mbiase ni yende, neriki nishasa ni yende. Eriki nishasa, ye ikalu romo omo sorti, eyo lupitali lunene olwe matanda. Neruanda alamu yoti, eyi kweyo, ni wambu okoba kalure matanda, nzia panda, omo butahira mweyi, omo ruenda mweyi, aha omo burema no mukareberi mwaha aha iwe tukandi kubara tutu ku mwiso e gudro kunduko kandi chimo mu gudro na ruwabi na hiko ku mwiso e gudro olupitali tu olwa Dr. Moreng iswanga tubula deuxième parcelle e parcelle e yakabere ne ruwabuli oho wa Dr. Muringa abando bakabane halia ishukazi kutye mibiri. Ebiro byosi abakapimisaya abanga ngabetu
wakatukerere pokera bandu.

kwa saa moja na nusu. 7:30 ikaya bibia 6:30 aba kashe pimisaya ariyo eokeshavya okoba munja acha. Kandi tunamubura abantu tutino wamatabulia aba ne mwiko kulupiteli ola Dr. Muring okunariki ni kwaha abandu bane mubya banene sana. Abandu bane mubya banene sana. Neryo tunamubura abandu botutya itwe antukwa tunasikiri obule mundu situ angala biryo kwoyo kundiye ne mukekulu situ angala bokolya kundiye ne mwana situ angala bokolya kundiye abundire ye tukatsuko ko mundu ngo kuwa nalie hika ukawa bihika mama eriyo ndambia wo ye yu ne wa manziriko kulupitali iwanziri walwayo luba kunduna witi ya bindu byuka ya kola neri walua yikasa iwatsenduk ya vika ikasa moya kutse sambili na mwanga bya saa 3 kutse atasa ine sulomans iwabiri hika mhm neri omukatambia ko abanganga iwangana to keribuka wa mamu wa mubulia ebinywa binene okuso mobere wao nga wangabuka iwetika yut kutse nga wanganabuka kulishachi na ryo munga ngina kandi tungakatambi akali kuburahindwa hiyo akindwe kire akiri aho iwalua yikasa iwasaluba tu wamabi hikaluba mama kutse baba ni anduka chinatolere na uwe na unuke ndi ileberut kwishinale tsereba wa na meya abantu babiri byuko musteri ko bana kundi hane musula abantu banene o nde mundu mona musungire muliolo ama niburatibwa olupiteli lwenyu abanduka bakabya banene kamuchina tangazo kushu radio mbeno mwanganali kire naho neryo nama muburane tsimbeno echiro wo radio na uchecha byechero chawo na munabwire ngale no hangana byo nde mundu oyombeno kwa Dr. Muringa aho neryo nama muburane tsimbeno echiro wo radio na uchecha byechero chawo na munabwire ngale no hangana byo nde mundu oyombeno kwa Dr. Muringa aho neryo nama muburane tsimbeno echiro wo radio na uchecha byechero chawo na munabwire ngale no hangana byo nde mundu oyombeno kwa Dr. Muringa muile temu amakuni manene sana. Neryo tukabura bantu tino erebulerwa isiriale ka ukawazu tembeno erie na uso wite yo mwanya ukawa bihiko kulupitali nerimwe kanirania na Dr. Muringa akana wotika ya omundu ngokuwa nalia kanaya aha ne ye Muringa yakabya bikupima akana burabandu ichinywa cheribu atrino twa matabu watu tetukatswe robu libukoni omochi huo isali omundu oyanga natokana ni faktire mbweno elele hulukulupitali kundi tune mubye to bipimisha abantu ukayale byo mundu mumerera omundu mumerera okutenere bateba omundu mumerera amakuni 10 abiri mu kalamu wayalebya emuroide yinemu iwa yalebya a prostate esukari yinemu ukayalebya erni yinemu etasho yinemu amakuni 10 abiri mu kalamu wayalebya emuroide yinemu iwa yalebya a prostate esukari yinemu ukayalebya erni yinemu etasho yinemu taluya yalwa na makuni awusi awo tunali akubanamo tukanza tutingumbi tukayali betu a ekikuba kyo mundu ono namo sikiri kya tsukere loma aliwo omushwengi biri kutsi sat amata basulati yetu antuka chikesha mutatizi akutsebotsebo nerina kakiria omushodao nobulia kuleta nabutu ebukende lama kanduke ndile byengo ko wa mabelama niyo ye Muringa kana buat effect bwano kunyono eshudau shiwangana kuli kama yamba mbeno eringa sangande dollar ikano mosa dollar

mundu akende byakalehe nusu eye fakture yewe okobero beno kundi abandi wa mata muburute ulimo bukuni fulani nabo no nabo na niche etasu ikalu ya muhamba hona nere na wazati kalinga kaya kwa akalinga kanatibu ambeno nene mwende shalama nere yomuhuli kiriri oho wa muringa antuka wa mabitsuka nane dawa na mubere wa wina kii kushima kunde nebendobe nene okumakuni ebe kulemo kande oho wa muringa amabiku efaktiri ngukuna na mabu wacho akagabayo kabere amata na mubere wa wina kii kushima kunde nebendobe nene okumakuni ebe kulemo kande oho wa muringa amabiku efaktiri ngukuna na mabu wacho akagabayo kabere amata lebikendi ni waticha oko byombo ebyo tukakola mwisho dawa esha makuni otuka esha makuni ao awakulemo neryo omundu akatwa ifaktire yiwe omoka galakiwe akawite sibwambo uta witu okoshosi sibanga kutunze ye nibwambo omundu akabya kale hamo luke luke namo kendi okende gaba faktire ya uyo kabere watale nusu chindi chirota salende nusu aliwe na nama kuhe dawa ina nemu kuha yutu kutse kutse namo kende gaba faktire ya uyo kasatu kutse kan selo vanzo muna wire nenalia heka kwerenga 2000 fra kutse 5 dolar kutse 10 dolare itewa tikaya aliwetu na nabiri omubere wondeke Dr. Muringa kabura bando bwatia. Atukani rilolo eribi wangana tukire. Abando banene bakasa ifaktire eba byanga bakate beta ne lubanza. Itwa kuhedawa eye kwanza. Obukoni obulya kuleta iwa yo wango ko wabela mama akalo maha nero tukana bura bandu tino itwe banganga tukabi

Mwambe dawa sinereta lama. Ibwano mbeno si uyasi kandi suanga buwekwe nene. Muatebet muetu ikire. Omunga ngakabi na nemu kukwa merera. Ina nemu kuhe dawa. Ukashe ndeye ndi naruamu utinjanduka na viri yuwandeke. Neriwa munga nga inatasha kula vyomo chuma. Echuma rera chiria. Eyo tukitamwe control. Akalibia amakunia wakubanamo kwa mwanzo nga nama lama kutse nga chinemo nari tushabya tukayekasa okunyobo si obulumi ere kuhwako semulamo abando banene bakayikosera haho obulumi wewe bukabwa behwa nari nalengekania ati amabe lama obukoni tubuka tulera. Wangana tulera no motrandi minite. Wangana tulera no mosangu matu. Wangana tulera no kodawa ye kwanze tu. Ale wesi ye mulasi wo mulamu yehe. Itwe tukanza tutingumbe. Itwe tunzo mundu. Na yashabi ya kibuka tanduka. Kwesho mundu wakana lama. Obukonisi wangasha kusobako. Evyo tukanza. Vye evyo kandivyo tukaba sunzirabi evyo. Kundi tuwe wanganga tunesio bukoni. Bukabu wabe hambo mundu. Antuka. Nibuwa ukaluwa huwa mwakagala. Akeribu wanganata shako lokobole muati. Neri umori. Amakoni na muangabia mwesha njere. Hakana bia mwakatambi. Nereganza makuta tami. Habu amakoni. Ewa taluka. Amakoni. Akali ngomondo. Paka. Na erita ilusho monjengu, ewa taluka. Na erotukabura bandu tutino, emu chinawiti ya kagala. No munga nga oyanga bahe dawa ina chine. Kandena nemu ita kulebiro vyosi. Ati batahi ye, mwase mwendi oko dawa. Kandi sibu ambu ika ule makuta manene. Ereba he dawa, sibu ambu ni business, eribu tinerio, tuka ule hawe mdu fulani. Kaka rasi, akotrega. Twayifunza okubya netumbeno itwanganashya wetika yokoche huu echinamo basule mbere eribi unalwere esali shuda ushuka kulisaya ukabye nga unamu iko sarakutsebo okobendo binene kundi abantu banene hakabya mwindambi omundu nyalwala abantu banene babere lwala abanene bakana bulanga banemwe ndeshalama. Na richa vechika mukenderiati obukoni obu. Na eri nari obukoni, abajirani, ya babaka kubra mbo kabiso kubukoni obu, wabwana hekane fulani. Na richa vechika kubaisho, tibuwa mbeno, na yembeno, olu wa ilu wa hikire kwe. O mungu, akabi na nasi echero baba, atembeno nyimu na wire, ukeshabi unahulikire radio. Neretuwa kutangazere mbeno anganabe ne murenge waka kubere kira okomulamo. Tuchikana vya chero chio mebo anakere. Utitami muna sunga nano mundu yeyi. Ama niko lere dawa. Kusia na mambo kumadawa sewe. Tami nabere lama. Sinabia ni wazire. Kukone ne muandesha lama. Antuka tukabara bandu. Nibu ambu isi watu wa maribu tembeno suandesha lama. Abando banene banemu lama. Kundi obukoni bukabu wabi sunganane dawa eikana la mayabo. Antuka bukate vetetu. Obuli bukoni bukala ma. Neri abando banene bakabu lanzo edawa eyu bukoni obo. Kundi okwila miyamakoni. Kote itwe banganga. Antuka ama experience apishene sana sana sana sana. Hakabi ya momundu. Omunga nga wawu. Na inia kubra ati antuka ati na evyo ni nasi. Vyama taluka. Oene munga nga wawo. Nerutukana burabandu tino. Ereve ndulo munga nga. Antuka sirilolo. Chechikana reka nukuma lupitali. Tukana transferi omukoni. Omukoni oyu. Ehali iwe. Mutasha mtu waluhuwe fulani. Itwe banga nga tukabi tunasi. Omundu. Oyanga nakolo kuchindu echo. Abi kabisa.

5, 87, 84, 13. Doctor, injeni na kuwa mire chihende, na namu waho kats na ebasi yono, na erene tiana netia tuwe singa tuangana wetikania, tut, antuka Dr. Murenga ake kusubiria, okomia tiyo bukoni, na ya kanabu atre, na ye, antuka ye kazi yewa, na kasi mwa Mungu, kundi chichi paji echo Mungu wa muha. Okolupitali olwa doktere Muringa. Wamabi hikari ya baba. Na muangabia suri mukoni. Halia na muangabia muagronome. Tuwabarele teshombutro. Esu wene wene. Embutro eikanabia butofauti. Nesho muetre kweju. Kundi tukalutua kangiriri omondo. Ngokuwa nganahere embutro eju. Ngoko ketsu ngana nayo itwe kukanja nemboleo ayuke ndibyo katekaku sibombo ne bindu byere uliye abyere ule na rutra shomboleo ye tubye na beti tu tukakangira abantu ngoko tukako labyu na ritu abiko abite koko buhut kutyo ko chouflair kutyo ko chou kutyo ko carotte kutyo ko concombre kutyo ko kakao kau kutyo ko macadamia kutyo ko moli nerio Erioli, lekana toka di kilo, ere uma, antukai wate kali ukuchilo tu, eliandika liti di kilo. Harina sika toka kenzi kilo, harina sika toka ve kilo, erioli, ere uma tu. Abandoba bere, naretra kukumbalio, ni kazi. Embu tuwa yotu na utreyo, tukana tukere hayo kabandobo kumili fra, tukapima mwavi meziri meziri. Wamanza nene yene halia na owe milfra akabia nangana chunga embutro eyerioli. Okolupitali olwa Dr. Muringa, tukabia tunemuka ngiriri ya bandu. Aba ngananza retunga shangoko, wamabut inje oko shongoko na inganza retunga. Kutse nina utro mwanya, ona nganata kamo shongoko, kutse shombene, kutse shalape, kutye shukuru eshu wenewen esho mukana langiro ko foto abando bakatuma ko sho WhatsApp anduka eritunga bindu abirenge byo china lubire eritalangira nayo iye kutsemesha ukatungayo no yaketa ulayo akali byene bilo bikendilwo mongoko kandi omumyezi eyi isatu kutye myezi ibiri iyabire byengoko baba engoko na watsemerayo tukabye tunemubira bandu tutino etunemuiwa ticho muheke heke itwa profite wamabyo na wetyo mwanya omwanya nererema parcela ya unenene chishi mbenu wangabi uli mulukateri rekeritsa ngo mukatambi e parcela ya weyi omomwanyo uyu Wamatayo imbire shongoko ni miezi yei iberikuti satu. Usha pimeisha bulia bakatu nge shongoko. Nga sikabi ya ngoko omu miezi menga. Kutse nga ikabi ya ngoko ya nganao vya $15 omu miezi menga. Neri omu wanya wawuyu. Ulwe ndia saa ituwa kukangania. E shongoko shikesha vya shawu. Na moshikendi vya siku ama kurune shawu. Sipa mtukeu kuimia shoku ye. Nero tunemuka ngiria ya bandu. Okwevia. Eba nganatungo koshongoku. Wamanzerebe na wangana yifunza. Omole ngiono uhambeyu. Kande ukendi iku kulupitali utinjenga sarachin. Antuka na ingasya yifunza. Okutungengoku. Kutse neweti ya chitakeche met. Nianzirina tekamo koshonzuchi. Ebe hembo vinyoho wa Dr. Muringa. Okunyomu inyobo sinyomu iti ya ringa makosesyon owe meti. Neri yave hembo tuwa wili himbabyo. Neri utukalu tuwa kanji omundu kunde vikendi lubi ya vya uvyawu. Neri remaneri ya uriawu. Faida ni ya uyawu. Obuche nebu wa uvyawu kwa faida yako. E faida yekabia nene kule nga karasi akomundua katu haa. Kundukala ngaroko karasi ngohowa Muringa. Akarasi ni kabure.
Yaka kuburati, wamabia tune chitabu, e chitabu chirimu hiatse mwenyewe. Taule chitabu mwenyewe buli, chikaula kenzi dolari, wase uyifunzi ya chitabu ya chuo, yako lebyo. Neri ya karasi ni kaburi, lakini faida ni zengi sana. Esho faida ni senene. Nero tukabri kirana bandu wabo, na muu kendi ya semu newire, kutsi omunja, uwe hiko kulupitali antuka, ninali wakati kukuredio na yengasa, ngasha ifunzo buchi, kutsa ngasha ndo chitabu, echoba ne mutangaziro kuradio, ekenzi dolari ya yeyi, neru na ingashe tuka karasi. Kunde chitabu echo chikame mwabinene, wanganatunga esho samachi, wanganatunga buchi, esho nzuchi, wanganatunga shangok, wanganatunga shamben, ebindubyo shebyo, tuwebrikanira yako vyo, neru tuwebretakabyo mchitabu, echika ula kenzi dolari, na karasi kanemu. Enamba siyeyo. Wamanzeri vulia venena. Na mumu angabi ya murehare. Tunauta alia hukuba elimu. Antuka tumamabi munauti hukuba etabu kweyo. Aba elimu bakana kwa mererabandu. Kandebake banimu fundisha bandu. Ebiro vyosi ohomutiri ya. Okwespasa di peple muring. Alia kasuku akimutiri. Akarasi kakaba nikasa hao. Amandova katse ndoka alia. Sahi viri sahi satu. Watasa subomuchi. Omumibiri yao. Akarasi, eunemu somoko, okuwa mingona ifunza minu fulani fulani. Aba andaba naimu kwa lerovo, obo kwe, obu mnyumbu. Nibu omunduisha tanga, omu, ito tukita muoportunite, omu shas, unautie parcel, unautie rerema baba, asawe ndiye shombo utro. Esi mwa, omu hoko wakabi na mera, embu tuwe nahali owa muringa. Obu, obu timo kutia mandizi. Shombu tuwe shushi siriasi nahali ya. Na wabuka shabi kutimbo. Muna nahi kuhuwa muringa. Muna nalushayo akanduaka. Tunawishi mureba nene. Inyomwabere tuweka kwa hendu. Ayomu kama wabe langira. Narimu anatuweka mutu. Muna basi kwanza nabirita lushayo kendu fulani. Avand ama makadami wabo. Anemukola. Eritendire chiburi naru rika wetikaya echiburi tu chikita avand amoli vane muli yawo avande onlangire eso pastek vane muli yashu avande vane muri eko kombre nibom echiburi tu kwesi ohotuka tsukire ribu ire myati yeyi ebya ungombe navyo bya meria kumbe wa meria byaliye omorerema yao. Neri ererema. Walereka mochi suchi. Ererema. Haliyevialia ebi wangana hera. Ebi tetso mana eribu kasorerabi uru vyusi. Kunu wangana ebi unawetie ererema. Beno ererehare. Neri wabutubu eribu yanga ingirayu ebiru vyusi. Neri tunautu weko shombutu esika endabo lobolo. Kande stetso maniribu tunerio erremari ya utupaka tupaka tu iye. Wangana teka mu makadami. Ane halia. Bo. Wangana. Antuka esho mboto na mabu ntanga tatu ndogo lasho. Ni musteri ku musteri. Wase. Nesa heno kutio munja cha. Ni nimero yeyo na meku hayo. Ngatasha soberamu yo. Ni 09. 76. Aibwa siye ya ibadi. Nga kuwe nimero ya Dr. Muringa. 09. Septansenge. Aha. Haho. Septansenge. 47. 84. 13 kumushu. 09. Septansenge. 47. 84. 13. Antuka. Dr. Muringa ni mwagronome mnene. Omundo kelia. Omomutu musure hindo hinene. Iye, akabura bandu watreno. Echi kare kinia iniabura bandu watrae mweri okosho mbo utro. Echi kwanza. Ifaide ye mbo utro yawu. Ni yawu. Na mo kendi uliavyo nevi yawu. Ifaide ye kwanza siyeyu. Nibu ambo kwanza. Neva nevi alia. Ebi wene.
Efaide ya kabiribu ebyali ebyo omochinganga ebyali ebyo ne dawa. Wa meriandeke ukabyo ne muti bituko makoni. Wa maremandeke ukabyo ne muti bituko makoni. Ehe. Na ryo tukanza tutingumbe inywebo usi inyomu na uti ya marema. Halia tunautu uko shombotu. Esho tunamuha bandu. Na bagronome betu abangaye kuwe ticha. Okuyate kembu tuwe yoyo mwareremari yao. Ni chipia chine ne chine halia. Tahikali ya ukende ilangirave nene. E adrese ni Musandri Ville okunamwiso e guduru e iriki nishasa. Dezio mparsele ukatakilo le roko chilalu e chikijeki. Kusuka ukatakilo le re nanie e prokir. Kutseka ande ukatakilo le re ni direksyo mutiri ye. Okuna riki ni kuaho, okuna mwanzo, e guduri riki ni shasa, deuxième parcelle, parcelle ikuanza nchibatimechi kulere jaune, na bataksimene wakana ahiku uko bataksimene, e parcelle ya kabiritu okuna ndachi, ne nimero yeyo ni wambo, se wangatu bola. Antuka tuka sima, omu inje, nga sima, halia bande, babre hera, amoli, kundi Dr. Murengi yaka nabura bandu watreno, wa mabie ria ebe nene ewabula kale ewabula katale honga na uliriabyo na rwatule terabyo twa ulabyo kundi bibikana tuwe tikaya okwekolesho dawa embu tongo merereyo eyo tunalia kuha ikabina pishene ne shabande na ruwa mabie ria benene ewatule terai utu tukabi tunasho mugasu owe bindu ebyo na moli ngabya lyoli elyoli eryo tukana lusayamu edao ya ba diabete ya ba nduwa bakure diabete eri ulierion tukana tuwe tikaya okulushamu edao ya bakure aba uti uloba nzolo musas eri ulierion nima tunashe isiri hinene eshombuto sene halia omokwe nene eshombuto senene sinusuro mosoko nerio tukanza tutengumbe tuamabe kuhembuto itue itunasiyo nga ikera yayet kutsenga bakaenda kuyo kobat kundi abando banene tunasingoko mukana herukumoli abando banene mukana herokobe kosa neryo embutwe yo ngoko mukana raya embutwe yenyu yeyo neryo wasi upime na mauli muheri wa moli asa utrae kokombo tweno ukendela ngere ko butafawuti utikwesi eshombutro sikana pisana ya kutsebo. Okana herembutu. Iya sakuri uliri nene. Okana herembutu. Iya nganasa kwa chikosa chinene kutsie cheki. Okana herembutu. Ikuwa sama tunda manene na moka ngabi ya kakawo. Kutse na moe ngabi ya makadami. Na esa ukavuna. Iya sa ukana minyo tukoshi muna herokombo tuwe UN. Na mobo ngabi ya buhuti. Na mo antuka ne hariko blanche. Hariko miracule. Yena halia owa Dr. Mori ebi harikobe na neve nene. Obuhuti wakabia vune nevu nene kutsevu. Vune halia antuka vune disponible owa Morenga. Wamabi hamba ya adrese. Ebi ushivuna na makania hano. Okomuati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu. Sibu wambone mwote ribu tibakie kutimbia. Asane kenze dolare ya une saheno. Kutse utu hande kereut. E chitabu echo. Inje ni rifazi fulani, antuka mumba echo. Echetabu echo, ne saheno, e ukendo soma kucho. Iche kuwe teacher retasha menyahe nene. Kandi tukabura banga ngabu usi, inyumwebri yifunzira hande. E, ni wambu akarasi nako, kakanza katekumbi tu, e unemwiga au ndi maformile, kunde omu maisha ya, hakanabia omu mundu, uwa yesu, uwa ya indanano mundu, oyuali rivukuni fulani, kande mwere hali ukulupitali na resu wa mwere utuariyo tu na esengu te cherekol. Kandina na kutekire mwichi ama hawusi ati erotu nune undumu aticha. Mwase mwuli ya vitabu. Echitabu echina mwabe resu wa makarasi ya kawu. Mwaba kwele formil. Mbeno ne formil ye no. Eri omo chitabu. Yangana kuwa ticha. Okwebia. Iwangana tashalamia. Obukonibu umererovo. Kutse luba. Omo indi formil. Ehe.
Oko lupitali olwa Dr. Muringa, tukabia huwebiru biusi, na muya ngabi ya yenga, na muya ngabi ya poso, antuka situarebo lahalia. Neryo, oku inje, wa manzarene handikere message, eya muno, e message yao, enimero ya yunga na kulisa yebiru biusi, yebiru biusi kabisa, eni niumu radio, enimero ya ye, handekayo, takayo holu Trump, bometaliki muna nuka kanyuko mwati uyu, Trump era kuonga berebeti. Neryo inakukaniria na rewasa ayo tukabanika okulupitali olwa Dr. Muringa liye visionaire de sante global. Enimero yayi injenga anje ni 09 seputandi sisi 30 sisi 30 nefu di zuiti 09 seputandi sisi 30 sisi 30 nefu 18 wa mabi wa mahandekayo handeka kutumetali antuka isu wako fontre na rwani handeka kutu Dr. Muringa unashi alie bende evi wanganabulia iuene wene 09 seputandi sisi 30 sisi 30 nefu 18 oyu ni nje Neru hakana vya mwakatambi nje eni yomo chehende neru ya telefone. Ngana vina machinga yo haki kuna wangana nebrekere neru ibuli. Wa, ne chehende cha kera kutse chana cha munabwire. Antuka tuniyomo chehende. Kande tuwa vare balanga ngoko. Tu tukesha hivi tunamo babu roko vya vya. Eribu tituwa mabita kaho cha kera mbeno. E tunawe tukutse haliende program ayo tulemo. Antuka okulupitali olwa Dr. Muringa. Ukana tu ukomena, tuanzire tutengumbe omobere wawu, ina natu sadicha. Itue utule kere omobere wawu. Neryo, tusavire tutengumbe omobere wawu wakesha kubwera. Ngane muta yu watu, ukatukire dawa. Okumakoni tukana buravandu. Ama kuniyabere yeramena. Amena mbalimbali. Au lusungu. Au lufaranzi. Neryevyo isi vya kuwa isaya. Eribu tineryo ama kuniwa ukunde. Mbeno muba kuiri ambubabu kuni fulani. Neryo iwa vya nobuba. Utembeno ukeshe tunziru wa hara hara. Basi. Iye. Yeah. Tukabere kirebusi. Inyumukowe mbendengo kwa ikaluma. Mbendi ya vya ikaluma. Kutse ahikuwa ya mkunde ya vya kalumu, kutse holu Trump, kutse uwabikuwa mwere tu antukani sana vapa, omuchi kuhinga takibu anetino, wa mabio wa mwere ya kalumu, iwalua yeka sababa kutse mama, nerio iwalua tibite lupitali, itwe banganga, shituli tunza amakoni okomena, ali utuka tunza makoni okwe kwa manango ko unemuta yowa, kutia kalumu haa, namo omodawa kuti omo katambika ki oko kende vya naye eri nari obuko nibo ushiri anda na hulua are we echikulumubi usi kumbe iwala matu edawa tuwabe kuhayo okende yeka sababa kute mama uwarundi ya katambi nari iwatu yukulupitali kunde tukabia etu nehalia ndambi ni ndambi chero ne chero anduka tukabia etu nehalia Wabiri ya pimisha ahande kutse ngoko unayasi wakane bane mukobwera amena ubukuni obo ukwire ukende yekasa waikwira yo tukabanika tuko nasaidia sana bale benye biko na probleme ya asme wabiri lwa lero mochikuba na ruye chikuba chikabyanga kachikaka mu mulero kutse ukowa echikuba nga chili tuhire ukalia nebyalia ibya byanga bya mabe hateroko mutima ukende yekasa baba kutsemama basi tu edawa ikana watikaya omundu kandisho dawu sinimu watikaya bando banen ne chikuba cha uchena mwendelama muba kuwiriria mbombeno ukuri akanywa hemorrhoid na riokabulanga karekat ukende yekasa tu itwe akamorrhoid yako tunasinganika nduchi kande kandi tunashinga tukakatebetako tuti kunde
tu kauti wabu hakobu wabule ukalangira tunu moyenga ngoma ikaluka luira ikaluka soba eyukaluira mbeno babere kubira mbukwireyo obukoni ambunikist kutse ni miyom kutse ni vibrom amatermia walengayo na rukabulanga nichi antuka yise iraje eyo tukabaneka tukende ku okochi okomubatsi abande bawuti ya makoni na rio babere hayo amena ambune prostate na rwebu kabule prostate ikalwira haye na songayo na hayikwe na ramuka yanda ama ni siro prostate mwenyewe abandu aba tune mu bakucha na retabaho etwa baho kodawa mu bakubiri ambombenu obukoni bwa onetation na rukabule tation mwenyewe yekabya yete etasho mwenyewe mbuyikachi mambu yikachi ma ambu yekerukia eruka ambu ya meteruka kutsebutse etasho mwenyewe olubanza lwayo lwatsukalot kutse yekabyo mumubere moyit antuka tuke kuhedawa netasho eri natasho obukoni obukwire ambu yetasho mbeno okeshabut etasho munye karenga yatibitire kutse oya shapango mumubere mbeno habirihimbulwa yabertebeta ukwire obukoni bakitamwiringa sinizite Esho sinizite, wabika bulbo esho sinizite, na esho nesehe, neryo abandu aba, abu shaba, tukababura tutunu wa mabiyo wa mweri ya kaloma baba kutse mama, iwalua yekasa, iwatibite lupitali. Ukwiri obukoni, obukoni obo, ukala ngira mbeno, okochi kubacha ukuti okomutima, kwabiria seri nga mauta. Naru ambu, kwa mfano omna kubira ambukure cirrhose de foie na amatermia warenga ashu cirrhose yesho ni binduchi kabisa naru abukabula eshu cirrhose de foie nabyo ngani kanyamachi antuka omubiria mabelo matu kutsi omabiyo wanabe tukakobrekira asatu kuhia dawa eri neryo bukoni sirieri kala mayobukoni ye alewe edawa yei kala mayobukoni. Kandi tuwe, tukanza tutengumbe, shitu litu nziroko okome na wama owa madawa, elibu utipaka tu, dawa tu heyo eri nelibu utipaka tu, yite yabia kwa mfano shimba, kutse nani na nini, shio, neruka langiru, dawa yoku ndebanali tamu yomu shimba, kutse inalue tembo, kutse inalue krokodile, mbeno siangate lukukubukonibu wa mundu kundi krokodile, mbeno yekendi luya meriobukonibu waji, antuka itwe banganga tuka yikasa itwa yikasa kundu echikulo mubyo si aha kakukendera ya ewe na mautre wangamenyeri nari edawa kumbe tu wabut omunganga na biri yuanda ke wasinja antuka echa munabwire chamani chakondeke kutsena na masaba ndeke ngatasha sima inywe bosi inyuma mwabere tulete raba nabu kulupiteli. Tukaba wako shodawo. Aba na vinyubabere lamu. Aba na nabu. Vawiti ya makuni waka ba hamba hamba. Amuano. Ini ya biyaka anane vyalia. Ini ya biyaka ale romochero. Iwa biyuka bululuba nza nganichi. Tukanabu raba ntutuno. Wa makulishe shodawa shawu. Ukalebi utibwa mbeno. Na uanama kulebi unasi. Aliwebi ya mabeta luka. Yise yiraye eyotrole tuke kuhedawa. Aba ndebabere lwala amakoni au tukitamo epilepsi amagon amakoni kutse obulwere obwerewa. Nibwambo olubanzalu amakoni amakoni babere lokawa mena. Alewe ngoko ukayuwa kutse omubere ngoko akakuwata wata. Kumbi wabi unasi ngoko, akanga kuwa ticha, seka angabula. Aba ndukanu wabakabu wambonelo banzalo sterilite. Nere walukabule sterilite. Nayo nichi kwe mbeno, sterilite nasongana nayo haye. Sterilite yu, tukanabura wandu tuye ndambi, omulu menu mukali, vabe vya omubu nyumba, neryo omwana, basi ebi atalukana okwebi bama choko erebo chomwana. Neryo tukanza tutengumbe inywe bosi
kunduluba nzolu tukanza tutengumbe itwa bahe dawa inywe bosi neryo omobero bikitu omokala ko Mungu hamabe hali akando akabi kabere chinga bindu byo mubere edawa ikalu ya bomola ikalu ya tebeta kuko aho naho nerika saga antuka sa problem amakoni ukana yowa ambobukuni bwo unierini neri wabuka bulutierini yeyi kwanza ikata tsuka yeti kwanza nembereni kweyo ya sana yeti kwanza irini yeyi nibwambo omo ngoko tukanae tukabi tunimwele ushaba ndobo mobere omundo irini nayo niyo kosho nzoka esho monda omuchi kuhichabyo neryo enzoka okosho nzoka shomonda mwamabi monganebuka hakana bye shodawa etukabuti esho ni shodawa eshe shonzoka ambo mwana alwere esho nzoka shomonda neryo erinye inayo niyo kosho nzoka shomonda neryo tukawe tikaya okomundo yalwere obukoni obu kundi tutukabi tunashi nga buso sirebot nga bokabya nabuti omomobere iwetu ninywa dawa kutse nikoleshe byo tunamo kobwera tukalangira abya hakaluma kutse nga abya bare kukola nabe bas iwa iwana tu obukoni bwatebeta antukisha ali lubanza lusilosi iwa bibuko wabaka wambama obukoni obwetifoide unashi kera esena ba ewa kabu obwetifoide neri wabula etifoide nayo nga nikanyamachi kutse babikubula ambo yuni malaria itwe twabere menyango kutuni kapururu na erisi twanga menyango ko kwesi na no mukoo tukahomula kutse bindu byo tukakolesa ya etifoide na malaria byangana tuhamba omulura maet omulura mazenger na erisi twabe tukabula a malaria kutse nganichi abandi banashya malaria ngo ko tuwa mabilu mwone mustik eryo wayo abandi banashya ngo kutuni kapururu base wayo rero munashi ebindu ebi ebyo tukita mu kapururu ngabe kaero mundu byo bete neryo eshodawa siabirihika abandu tunamo be eshodawa omulabira kala ko Mungu omubere namo wabiwabiri wawo utya na utya kutse wabiri wawo nabe antuka omulabira kala ke dawa tu na kala ko Mungu abandu tubane mulama neryo tukabira abandu tino wa mabiri omubiri akaluma yikase chisi yikase baba kutse mwala ukwende ikurukulupitali abande amesu akasesa amesu na byaka luma kuti amatu neriyo wa basi wabikuweri nga hifilimbi hifilimbi na tunautu yeshoda ushitu kana tuwera yam esi ndi tuanganeri ya okutu kwao na riotu omo veroveke ebyo nale kule sayedawa lazima esanjema yevye ianganavye tu abande wabikuwa evri nga bitingiri tingiri ama uluna vyeka ibimbira bimbira iwa vyuka bulu banza nga nichi. Ama uluna vyeka bimba. Kutse wabe yanda halia na halia. Uwe weka bise visonebe yenga vya maso amo mulero mnene. Aba ande omobuliatero. Iwa vyuku obuliatero nga buka kamo mulero mnene. Kutse nga unamuli ya tukuchinduchi. Nibu wambu Nibu wambu nalo ilu wabiatu olu banza olu. Aba neneva na wet. Are we omula veredawa. Tune muwe weticha. Okulupitali olwa dokter mureng achikulo mobyo si rere yambe address eyo tukabaneka na ndambini ndambi wabibaneka tambi ukitwa yahalia antuka tunamopokera bando banene abandu bibiru byosi na tukasima okunyobosi inyo mune mubye mobyo omulenge bas na besandu mutsukana nalo nga ya yutu nga ya berechi kutyo mobere waye nga beremuchi E address eyo mobutembo tukabanike butembo tukatashabanike isale tukatashabanike mokasind tukatashabanike nanie ngawaza esho address esho ebutembo isale tukatashabanika ne kasind na esho address esho womwabi unakwemirie chehende olie kasinde kasinde lubiriha weku ko ropwe la semas ropwe la semas ye ropwe ya kuhine ne soko nene eye eyo mulubiri hamwaha neryo akani manabarulaje a okunanda chikwaha eyo ye ropwe la semas na ruingiriro mu depo uingiriro mu aveni ekabya mu sho depo esho buhuti
nari wabingira mu avenue yo ayo tukitamu avenue de martyr aka avenue yake kwanza akaretambuka wabingira mu avenue nero muri aka katambuka deuxième parcelle ukaendela ngirano kuluhimbo hana handikire at bus olupitali ola docteur Moringa hano holune abandiko biniaho narungirwa mu mwisi narubalunene abanganga betu baniaho abo mu byalabya Moringa aba kakolanga Moringa nibwambo Moringa niaho ndambini ndambi oko chipimo oko mubatsi asawe ndiye shodawa abo si aba ne mutuka mu moyisale wabika wabiko moyisale mo hanomo pa isale tulio ku radio Maarifa radio Maarifa ikaba ne kali stade ali andene nene eyo moyisale eye raison eye RTL aha voilà aho wamabihika ho neryo oko radio Maarifa olupitali olwa Dr. Moringa tuniaho e address ya mabi ya na mahamba kusi tu wamabi wa na malangraho ha hutu oko radio Maarifa olupitali luniaho abo si abakatu kwa Musandreville eye Butembo tuti tukaba ni kwa Musandreville eye Butembo wabihiko kwa mwiso eye Gudro eye Rikinishasa oko mwiso kwa bakali urenzi ya pantu ngawari tuko mwiso eye Gudro oko bangali ure mukambali muhano kutio mo omufuru mwaha kusoma mutsanga tukende butu ko mwanzo we Gudro Eric Nishas deuxième parcelle ukata kilo le roko oko chilalo eche kijeki kutse omu direction eyi kata sa soba hayi emutiri echi hindicha munabwire aho ngabwe racho oko mabulion tukabitune alinyo ko sho simu na ebero benene tukabitunyo mo oko lupitali ko halia ndambini ndambi chero ne chero e ukende yekasa tu iwarundi e chero baba kutse mama iwashaike yotrole ukashala bomo byuma ukashale banga beka kolavet ukashale be omubere wawu ngatolerie dawa yere yet ngatasha kusire nimero eya na ya Dr. Moringa e nimero ya Dr. Moringa ni 09 87 84 13 ayo siye nimero ya Dr. Moringa iwe newene wangana ulane ni 2000 fra kwa mura muchako muzei brevet antuka akapokera bandu abusi abusi shali bwatineru yabuti akasololu ye eyayi injenga metalik ngakolesa ya 09 76 36 39 18 enimero eyo eyayi yeyo ngatasha sima inywebo usi inyuma na matu akatambi akaleto horikerera na ngatasha sima okoba kuli abo usi abo kulupitali abo olwa Dr. Moringa olwa Dr. Moringa e akanywa pomade kanusa iswa na eribu la yayo e pomade yone muwati abandoba kutsebutsebu e pomade yeyo okomutwe e homa okomyetsi tifoidi malaria antukani antiprostate ni antipoazo yikata shaka kaye michi ayo musasi ukakura kuyo tu e faida yayo seyere huamu ni elikolesha ebiru byoshi wabyanza wabikura kuyo tu watasha chingaka kuningo antuka seyere huamu e pomade kanusa super stima eyenga eyikasa ngawaza imunauti ya programme eyo munahambiryo momutwa monda kendeke munasingo ko tunautyo muhindano munene omobutembo oko hotel believe eyenge yi antuka e programme inyuma berhambayo momutu eritsuka kerana kera ikiru cha mabihik yeyenge yo munjacha itwe bushi tukase boku believe omo mafundisho owe kitabu chiria echo nalia kuburako oko mafundisho mbalimbali na emiatsi ya kitabu eyo tukaye fundisa ayo abantu erengero mu seminari eyo ne ule kitabu tu na erengere ryeryo tu baba nibwo mbungo ko nale kubrand akarasi ne kebure
neryo muyenge yo munja cha eyenga tu eyo munja cha uyikas

0: tukaba kaniraya tukakuwa kumubwe watu olulira atuna makira chikolo echa bayira bushi na bandu bushi na watu ngabushi abale ko kiwo kiwo ngwa nicha ano ni mukwarambya
1: arikesa sati ngaswae
0: mukangiri ya bushi aba kakangirira ya ngwe ngwe olulira akabi haro bushi ayo bana mubwe watu mubwe mubuya awe tashonzomu ashika wachikaya abandu sibatoke iriputsa putsa amarenge kanya wabande arabaka areka tubira inyo ebya tonde kwa ari kwa manana ngore murenge kotkaluamo ukakanya kulira lwetu mushakulu kandi kanya enzuma nene tahira enzuma ebya bushibanga yo bashi kuzuka kangirira yabana bushi na batsakulu n'ikihukisha n'abure mundu yana ishenge putsa putsa abo abo sondori abo abashakulu babayira
1: en washinja chabere yacho na matashima aba aba abakorobu sina bagadima na babutia bagatutumira abega aba abo tukisa ya nabo bakakolanda eke kusanga babakara kitu abyanga tukina humula kunde ibabere tuhabo abana tuketanga nabo iwira tukatangira iyo na shutushi na shutsaki na sende tuka vaka handreka.
0: Vaka nyom.
1: Nariyo chakate arekumbera.
0: Arekumbera. Ichinyo chinene arekumbera.
1: Cho tukende ndako. Cho chikende vota. Event kusangwa. Ichinyo na cho chika vota. Eryo tukia. Eryo chilu china hekirio vokura. Iba chika vota. Nariyo ebo
0: tukani. Arekumbera ni chinyo chuwene kutsevu kundi chikabia mwibinyave nana. Kumbi ya mtu abu gacho ni tsuki itekani. Hare achikumbo. Acho chikala kicha wambu. Arekumbera kumbi ya iri yishibo mtu. Ya ashabia nomu narekumbera. Hare arekumbera narekumbera. Omundu ama abe kumbera chindu. Ni wambu akabi ni akimane racho. Nariya sabacho wundi ibina bahorikirirana kandi bana basubana nako nibi neri bashako kinya kumbira cyo kumuri cyabo ama bina wacho kacindukira oyo yare guambo are kumbira nario ese bibana cyikumbo umuntu ama biye kutabitu byase nari afu yarwe cyikumbo ya umerera iya byekebu nari cyakumba nari umushakulu ikinyo arekumba nare kumbera nyabereye byo oma byo wabyo ukakaye kubyo kochuma akibantu bangu wandreke konde tukatabi kwama arekumbera
1: hare arekumba nare kukumba nare kukumba hare arekukumba nare kukumba tema bya etine mwengabane arega etina gabene na hati ngaya kumbera. Ukaya kumbera. Basi umundu enzala vire loma nario umundu mkabu hati nanganata ye muwe ticha. Nario ngaya kumbera evi ungendirishia banabai. Ukabeno kaya kumbera evi ungendirishia banabai ono mwara wawo. Kusangwa umuta kiama hivu hati uhenge uya mkoleri mubiri. Nario nario ne bukumbe.
0: Bukumbe.
1: Nandio kwa bukumbe, nandio mubu mba hanwe hebe blog. Mwa ne bukumbe.
0: Nario mbu, niwa mbu ne bukumbe, wereko lumubiri, murewe wa mundu, murewe.
1: Na, no mundu waka na nyamba, echi nyamba na chucha kumba.
0: Kayeha.
1: Ambu, ha. Ambo kwa achama kumbani chamba matari biandreke ambo yu arenga mu oyu arenga mari rebe na nemuri golo yu yu vinyamba vya bara kumbe vya ka vya vya kalu munda ye na rechi nyamba na chucha kumba echa kumbe rande abari yao na chucha ni bambo na chucha ma kolumuviri chika kumbe
0: acha kwa kusa kusa bulenge kane wa
1: na rio na chucha kumba eti kukumbi ehabya ne kukumbi mukahira muntu mwebendo nari
0: Achanga ikusepu sobulenge kane wapo.
1: Erio nacho chakumba. Eti kukumbi. Eha vya ne chikukumbi. Muka hira mucho mwevendo.
0: Achanga ikusepu sobulenge kane wapo.
1: Erio nacho chakumba. Eti kukumbi. Eha vya ne chikukumbi. Muka hira mucho mwevendo.
0: Achanga ikusepu sobulenge kane wapo.
1: Erio nacho chakumba. Eti kukumbi. Eha vya ne chikukumbi. Muka hira mucho mwevendo.
0: Achanga ikusepu sobulenge kane wapo.
1: Erio nacho chakumba. Eti kukumbi. Eha vya ne chikukumbi. Muka hira mucho mwevendo.
0: Achanga ikusepu sobulenge kane wapo.
1: Erio nacho chakumba. Eti kukumbi. Eha vya ne chikukumbi. Muka hira mucho mwevendo.
0: Kumbe ekineshibwe kundi abana betu sibali baminyiri bambu chikumbo nere kumbera nere bambu ama ambu are kumbera nere kumbera
1: nere kumba
0: nere kumba chechicha mbya chikumbo aho hakale ka omubwe wetu tuisha wa bandu mochi omachi umba
1: nembona ikano wobumba eti kumbo embo ya muwacho bukahula wa mubumba na areri ene echo obumbo bubukalo ko chindu echi kakumba kundre na nomundu akana lokwe chikumbo oyuko toko murero enyama eyo muri kalu ya minyet ohaha ni mundu nariye murundi ishimba kutye sror kutye nani ebo ambo chikumbo chindu areri omabe buwe misishita yomo Emi senda tuyo mochi suruchi, esulisi yoto murero. Sulisi yako, hulisi yabia koche kumbo. Ukabia na uwa mabe, esu chereko bumba. Arerevi, omurero, akakumba.
0: Eka luku muchi, mianu wako na akakumbo kubu muchi.
1: Kunde, okana laba manzera, ewasha sungo munduni akumba kweta. Nari, ere kumberere, orikana luwa mwerebo umba. Imwa ya ronderebo umba. Emu abumbari, okondangeni muka kumbera, echiro ukendi ishesho nyungu siya uo.

0: Echungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, erivweka ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Mwaso mwaka moyo tulebutre mbo kambali kanuka katambike rugu miasi kalaba mochi huu.
3: Endabia shongolo yen, sikala bibawa
4: na dani mweusi.
2: Okonda ngiro shongolo hinu tukiba tulirao ngoko omalumi saratere, muda si uteritore na bena mabihika, mwaso soyu na mununze, yue wita umeonga Charles, na mahikombi ya sangawine bi, erinyuma sheri laba, na mangena ne handahande kashari bia, Obuholo wabikalani ngavu na mkwale kenoyo buti Aka wangu wabikalani wabibaka kandirane na wada si na wapuri sokuya Evi ushi viwe ndreke ndreke ubute ya wabandu na bindobi kuwabo Na bazalendo wavede pepe granori mambu wabachiko na mprofesari udadisa le Evi wa nimu wachinzasa ivo siwa mwashinga mkulu kuwabo gingabo Inakabu wachiko nene ivo wanashi ngoko pa mabiri kiruwa nukumuka ni achinzasa Wanashi haba kulubu kuwabo mundu shaisa usike achinzasa chi ni mundu wabazalendo Mukendo biko mwashongolo hino na karasike kambali muchiru cha munaburi kama bihiria om professor mukulu owe chingeresa yo Victor Savali na mabita bolibo umuchiru cha ina chino ina bere kwa rana umi akami nja kuhi miakama kumiatanune itanu na nimu alima kukarasike kambali college PDS tukendo kwa mabia nje mwashongolo hino mkabila labikabite chitatumba echo chikumumu na mutendike Kendi kola na die merci kaini okonsira eshibuma. Munga wachonga na kanko ina mabuta balibo omo ririma ereche handa mwiaswa ebi narwa huwa omprofesor oku isiti kambali college PDC ya keri kambali omo chilo chine chino omu vyaswa ebi narwa huwa elimima shubu hiri uiriri obori sabera omo timoku wa tulere obora soma wa kuparuki ya eina chitatrumba embereshe medi omu mwi uwebo trempo abantu banje mbaka hikombe sanga bini bakasha muha ACM enrulia um professor iyo Savali Victor walima echengeresa uko karasi a ke college PDS estetika mbali uko biro beno omochiro eche ine chino ibinyo benjo mbika bwawo omubuhere bwire ena chitatrumba na abakulu a bechihanda eche bogisino ba somsino mbaka taka hombombo kwa chihanda Nomochira ngo chusikufu ahira ho, mwasinyar sikuli paluku Melchizedek na ka trekawe mbombo okochi handa echo mprofesor yu Victor Savali o walima abakoro wanji haku hii umu miaka maku miatanu nendatu sengansiza nani mwalima echi ngeresa okokarasi akititika mbali sikufu kwa chinyamuhanga apo kere umutima o umwalimo no mwabitabali umuchiro echa munawire abo fundisa okokarasi akikambali mtu kasongana na muma ukuwabo imakabu wachiko nene Abrutoka echingeresa ndakende ke anglende kende ke usana sabali mumuha okumakangiro kwarasi akizitika mbali tukombe muma walo karera akasangala nko professora mabienda omuntu mukulu ko chitu chikambali ku karasi akipidis
5: ndio u professor namkumbuka ya kwanza alitufunza
6: kuna namwe buka omwalimu no mwatufunza echingeresa e angle o kusitika mbali college yake era kwenene ama tukangiria mase menji Nanga na ndambolere yo Savali Victor ama tukanganimya tiwene busana ebiyo nikangiraya uko karasike kambali nabiria kwa merabyo e angle uko university e ya somsio e ya sen konene nemusoma miasi minji na mwatu walima omukarasi kabisa walua minya echengeresa ndakende kabusana ni mubuwe wali mochi uchusi namwe bituha ebiyo twangana loria mamodero okwikumairaya mubuwe no echengeresa
5: ni luga wa shule ya university
2: tumese nkubulie bulobozi enachita tumba ili haika naro akwa iyo mprofesor iyo Victor Savali na mabita balibawa o mubesonga bino bigroupma iyo Mario o mubesonga bino bi umugabiro ukibu eche bulu tukaba kinyamuhanga Aturirai umote mwa mprofesori yu Savali uko estetika mbali college PDC umwalima owe angle nyamuhanga ampokere elubula. Na ndachi umumuyo utrempo ama veni manji biuna ibaburu sulamo ngo umu yaswa ngabini ibi aveni lubero umu njinji umumuyo utrempo kubo nkukunene biuna hano ibi aveni ya benji okui sera okonzera nene mu mwe butempo e boulevard Joseph Pabila mu besanga bine biba ko ngukonene enzera ngayene no e ya veni lubero ya veri sanda kutsibutsibu ngo mu taxi menu Katumo Mate Auguste inanga bachikonene abantu bakikura hano ishombiko sana ebyuna ebabiri babenji tumu kwame ngo alokabu
7: Barabara enzira umu avini lubero ya retanda kutsegu ilinua okonzera nene rieruka echere konase chie ni shungurubani sika pakulera umu avini gumerera mwaria ngurubani ya ngana la vana nilu vanza kunde na bateksimeni ibibe nerene kareli ya vanji tukasava tutukumbe enzire no iwe kutuchula ua kumbe wa utamo mutanga ni enzire no ya retanda kutsegu no mudu angale tukira mokumulu kusanane chisida kumbe batashia
2: naho no mwikalani muma omwavini lubero omunjinzi omwe butempo nayi mwaka bwachikone na bakulu bayikandange busana hano habiribya bisaba dudu binji hano omundachi ngaye neno busana omutsange na biriho mundachi hakuhi ne byaswa ngabi nebi ebyavini lubero tumukwame
8: bapime kutukazania na si vrema
7: kumbe baikase ilutamo mutsanga kumbe eva kolango kuba kukutaya avenue du centre uniko tupatikale noyo mundu wabereka shuta mo mutaka umuntu akahibula ibibano yukuwewa akabia biutamo mutako none kufanya panza panzao abakulu kubwa wachikaya abakalani kunde waka galawa nebinefua everemo evegenda sachire echarakono kumbe tuwabia omoka bendere kuwena
2: tuangarika matutaishi na muna gani naho abantu batasibwe omochiro e chepiri ariko omochiro chetatu mbatimire olupitali luma olwe chiri novike kwa olupitali olokasereka kamuhatire kapitula olukasonkomusele e kabeke ne mukatrake kongo yasika omukumine na bulamba omumi wa butempo okomana nebe twakuma kumba kubonko kunene abantu batasibwe mbahikire hano bamatimire olupitali olomundu ngawonono yokasereka kamuhatire kapitula wakabongo kunene na biru kumakuta awa ebola pamaluba timi ulupitali uko manana kasereka kangeti Jackson vice coordinator nouvelle société civile mumiwe butempo na kabwa chukunene ngambe abikalani ba subiremu na baminye nko kunene ngambe o murorotsio ina kikole kombi sanga minibi no mundo waka ndihambo kindiyo wirako akabachi abantu sibali tsiru mukoni bwa ebola abantu banganahwa na bantu sibaka lenkana ya emyatsi erichita chitulombulombo bakobombo oyobiro kumakuto ebola ibalu batimi ulupitali lukuwe jakso kasereka kangitse
9: ilu ya bibi ya mwasubui tuwana mahikaho tuwana makania ne populasyo irikangania voke striktire niye tuitwe wa beneficiere be striktire yo na choche ya reka populasyo ya nama kombra andre kundi ama rimere anemu funksione mwasho franga shebola kwa riskerivya na makarase uwa malupitali kundi ama lupitali ayo itwe bakalani itwe wa beneficiere wa malupitali ayo oro omovile butrembo mulia maselile uwa laire kuma lupitali wa renga ayo lakini shiba utre kuo bara keribya bakasibu mushobiro ikashi nene munawire kumbi batasha multi security me ukasunga she basomene kundi population ibiye vigila ibika denose obre mwachushi
2: naho iyo Jackson kasereka kangitsi nouvelle société civile mumwe butempo nakalula mulero kabwachikonene abikalani baturere nasaba bakakola muhanda bakati mu hospitali nolombolombolo wiro kwati matumwe butempo abantu saba bakakoma komalo kabwachi nomurorutsyo abakulu e bakikola umusanga nubi okubya abantu saba bakatingawa hospitali lolwa ya komolero bakobombo naye abiri mero kumakuta webola uko mana nko ubukuni wabirika mu mwe butembo ubundi bujo uko mana nebyo twa bere ku makumu besanga nebi tukabochu kwenene emyatsi ebola iyo tuchina kana ya ku mwe butembo ibakabwa nko kwenene ubukuni obwabire yiko mu byasabe tulemo o mu byaswa ebyo mu mwe butembo resolution 13/5 imbaka itakatreko ku butala bweru abakali ba chanda netahitahi abana mbaka hika umumiwe butempo baka shaka ni kumwati webola ukubia banduwa minye kunene imiasi ngaireti na mbaka kana kumiasi minji odile mabanza ukaribaya ebi handa nitahite umumiwe butempo imwakabuwa echubare lusa umonde ko e resolution 13/5.
10: Narumutu ka rangiranga ni chandundi tuikare tulengi kanaibu sanu vukuni obwama tuasamu obwaka olamo ebola tukabarikira bakulu bawanganga ngatwangaira tutubushi tutokere erilolichishi michabiritungiramo yani obukuni obuchichishimi nga hula narututoki tubushi hao marihambana kuboko kwa kuboko tutoki eribwerabandu nerirebia ngatwangatoka eribu obukuni botote omumuyi wetu kondobwa buno bwama bekola ye biaga na tutokiri kalamborere
2: naho twamise nkono mubasiwa ebye na bunya ibakabwa nkukunene myatsi iwa nimubwa nkukunene ngambe aeroport yana chengulwa umubasanga binebi abakale baya obuyonzo umubasanga binebi no kumikeketo e bunya bakasaba bakulu kunene ba chingule ichichira masu eche bunya uko mwana nkubwa utrika nibi usinda kendeke abandu iwangana wakala ba kana wakobyala ba kala ba neri ama termoflash kubya ba minchuhani eche kubuli mundu ukubya walame omu masu uko mwana nkubwa abandu banji e wangana balama isi haribu leo babutrika nia ebindu byosi naho ababuti bangana ikasa eriwe bakabura abana buko nko ubu bukita bino ni binywa ibya bikalani au mubaso ibi bicindwe mu group maye ngulo mushiferi e baswa mu territory na Lubero omulo kini mbacho moto buto muni beni cha hiko mbeso ngi nyu chamakania nabo omonde ko isikire kundu na chilumbiro mbeso ngabi nebi ibakuba nko kunene abandu banzi babire bakakwa ukomana na banganga abakanaye omonde ko ngaye neno mu byose bibikindwe busana nubwabu nabandi bakahimbikwa na makoni busana abandu banji babiri bakagungira mu bakaliese ibahiko mu mukika kirire ubwingo bwo bakabonko kunene nabakahola si bari sisiraya abakineho bakabonko abandu bakendeho abandu bariyo eriendera kicya kicya tukome mu nganga ko abuwa omonde ko mu byasanga ibi bibikindwe
11: amakoni mane ne muna wiro amabisamarira ewe tonusi abya makoni embere asuba bwobese buri bwa lasayo ngo kubulesiri muna gwirenga ngabokwe amabisamarira muna wiri abantu banene ni bakoni ne busana na mabwo bakakolesaya muna buri amata musunga kanya mabondo munjo kwasha musunga liku musikisho munja lyo kuba mamegewa munja lyo kuchi nerwasha amupima mba machindi abererate abere honda donge amakoze mane ne muna wiri wakale ka nabasha kulubetu ababaze ka munagure lubembere shendambi wa mabo bakatumia kusango hali tofauti nene okumundu ko nyubwa buno watu nyabo hali tofauti nene kwa mubere ngi omundu ko nyubwa wa uta bendo benene bya kabini abiringiryo mu mubere wewe nero sasa obwabo ibwa zandi omubere kandi bwa zandi ne hakili shanga shebuka nirikania na bana bebe shanga shamenyano mwana wengo kwa ngana kuungwa kusango kwanza naye abere traba alua nobo bumenyewe ngiye mu mutu wa mukabe munechi mchiri watu kumbe munja cha nisho nyukubwa shanga wazo kwa venira abana bwebo munja cha donge abandone banene abakahola munagwire busana na mawo ne banene kutse
2: naho mungo bachonga ndakanko ni sinergi abakali babazalendo mu Grand Nord ibakabonko nene mu professeur Yoda Disa Le Manuel siba mwashinga mukulu kwabo ombya ane mu bwekinza sabimuri biri UN uko mana na ginga bora kana ne kinimba cyo moto butu mune benyachi bana uta bakulu bukwabo nibishibe abiri bwekinza sanko bangana ya okumukanya siyanga nabibuwa naho bana uta bakulu bukwabo bazalendo abangana subiye kumwasinga wonono akabwachikonane ibo sibashi umwasinga wonono uko mana nko abazalendo mabwo myaka menzi bana mpipikana ninziwe ekiwo chekongu mutasya gingabo
12: omulu omundu akaye pikapikira nerunya hike chinzasa nerunya kriye kriye balwa nabe chinzasa shashi wishali mu muve mafulani mwevu tembo kutsemwe mwe walikale kutsemwe masisi kutsemwe mosidi kivu mufizi shashibwe ngakubira akakrashi okuchi kagala akabazalendo wa mabekola akakrashi okubina ebalwa nabanganga ba mabehola namakubure effectif yabo munabwiro mu 3 ans e ukandi kwaburiye akakrashi okubalwa na bablesse munabure sibachiwite bisando sibachiwite maboko sibachiwite donc avali mu ma difficulté ne mundu situ mwashi baba
2: gingabu nakalule muliro akabwachikonene ngambe abakulu bamenya nko konene abazalendo banawite abangana babuyira na ngambe ibuba berekiro mu yose bikinzasa okubya no bangana sangira okumukanya busana ibo baneyo na sibaburire abantu abangana babuyira kutseriya bimanira okumukanya kinzasa tutacha ku maginga bo abazalendo
12: tuli obligé twaenda kundi sibangakanya ko mwanzi we cheho se tureho tuli obligé na oyukandisha tu bwira kutse yukandisha iyo mumwanya wetu tune mumurondia siko mbundadisa le tune mwa bakadre tune mwa bandu bashaba uti maezi na batsuke revolution yokera kutse nani ikizalendo chokera donc ayo ni plan yetu tunasho yukesha tu represente kutsira ye dadisa le anyomu wa shidadisa le mumura mtu are kanene myanzi yeyo akandi tuivua kolubanza usangwa ayo ni ma récupération politicienne.
2: Naho omu administrateri mula siu teritori na irumu inimobo nkukonene enzera ye komanda Mambasa enzera yuko chilalo chiture cha kabere aba vito kabine nebine nisiwe ndiwa vika labaha nuko mna unko ibi aviru vika sandi enzera omu yosango vini vi omukulu u teritori na irumu ii mwaka niriatia irinyuma shiriri vya unko vito kabino yu aviru vika sandi enzera Colonel Siro Simba Bunga ja imwa kanire nkokonene ba kakolomwa singa wonono okubya abantu ba otikiba onekendeke nao iyo Christophe Munyanderu o APDF inakabwa chikwenene omwasinga wonono amahika nao ngambe na kwa miro andekendeke na bakulu Christophe Munyanderu
13: se pont et en ce dernier
14: et chilalo chino chiro ko mwiso hashia hakicha tuka ne mitoka me ne me ne amabe chabe kalaba hano e chikandele ka bakalani ba byomogore kundi chilalo chino chikwa tika ba bani lusha e byale byo muri rito labe mu mime ne me ne nge komanda e bunia ne hande ne hande na hale kwa ho chilalo chino chikwa tika ya ishungubanisha bara si resoka bakalomo chende cha solo mo chende kundi noyo yika kwa rawa maparasu buras ni bwambu hamuri ali mayamu maniriwe kitwe kache irumu yowene nechurakalani banalo bamulirako
13: que toute la population attendait
2: Sonia u Malanga igedone mkulu site civil mu territoire e yinairumu inakasaba abakulu nabakala bahano abushi basika mitondekere usiku mana nko echelalonga chana chino chimba wendekendeke Sonia u Malanga igedone yono
15: nous demandons
14: au service de Transcom et de sécurité de respecter la décision prise par le territoire de chilalo chino chikawa chikaya bahimbani o kutimba na bindu byabo oburi mundu oshiwa ngaketa ehamuri yo mukulu owe territoire kumbe na suyirwa na nafalwa okubusosi ehamuri yo mukulu owe irumu tukumbia shiriwa na bandu boshi
15: respecter par tout le monde.
2: Na munga ba chonga nakanko omwanstrateri mura siwe territory na bin na birika omubya sobe mununze mu group ma e baso amadiwe erinyu mashalaba na mabalako ne na mangina mwaka ikombya songa yuniwe chibikalani babaka kanirana na ba police na barasi okubya ADF ihwe omubya songa bine bibi territory e na beni akabwa chikonene ngambe a bikalani bamenye nko abarasi ne bandu bukwabo sinzi wiyikwabo na ba police naho namumba kama musabanko konene naye ongerai okomyanzo ya barasi na ba police okubya ba tsonga wandekendeke abikalani basanga bene bi ebiteritore iyi na beni na okubya kaururu komana

0: mutuelle de santé. Sawavile musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
1: Wasinja. Nomomo bo umobo. Bobo katu heka. Bukatu tualomochi huo mwehusi. Bukatu sayira ya hakuhi na bali chetu. Kadiba tu sayira ya hakuhi na nyamuhanga. Kunengo komu kano wako mwanzo sikufuwa kabua. Ne luanzo lotu kakangana yesa haukare ha. Isu wasinga unamashalo alomochi rumochi suiri. Hey. Nibu wa mukare huka wa oyuke shalo ala. Gesha vya na mabimu wa ticha. Nerivia iwe yu wande kesaha ukaye ndoko dawa. Neriwa lama. Ebando babre kurehera. Nariba kutuwa rai $100. Ba kutuwa ridi $100. Ba kutuwa resengi $100. Na uri ari heaven $5. Neriwa tukiributa. Ah. Nibu wa mbabandu 1,500. 1,600. Ababre ili hoko msosa. Boba mawe nerehera mongo hengo hengo hengo he. Olufurangalu nultukirihika. Bane kombore. Omalangira. Neriuna uwa yuwa. Iwe nziruwe. Olu anzolo ilu akulomu mutima wawu. Nerukuka sunga uti abandu baba kare tare tamu. Ataa, basa na emune tuwale, eri omusosa. Na emune tuwale, eri omusosa. Kunde we, uwa mabela ngiro olu anzolo, ngokolu ure, kani ngokolu uwene, lushi kirende kendeke. Neritobri ya tukwa batute, omusosa ni chehanda. Tuwabribi ya vana, batatamu uma. Kundi ya vana batatamu uma, vakanza na. Wakawatika na ya. Wakaminyere hekera na malito. Ukaminye saho uunde aliobube. Iwa ira ute washa musula. Oundu kala ngira ama sonde tendera. Aka kuhambirira yako. Amabia ama tendera. Aka itinera mukasa emwa musumba. Kademo shairamute emwa shabasula. Omusosa goyo. Chechareka. Tuatukire. Ereba burango koo. Omoche handa handa ni chitunga tungecho. Omo luanzo luanzo lo. Nobuze metze mwerebi ya mumusosa. Itu wababura tuti haa. Tunauti omumambre wetu. Oyo nyamuhanga tumula. Tukana wabura tuti. Mumu tumuliri ye uma. Ah. Miyise ikaswe kaya. O, muli chetu. Abari ya kaya ibohola. Eni ya ibohola naba nabane. Oluhasa. Eh. Nerio. Omusosa kwa taande, chenoni chiseme cheme chetutwebusi. Kata nicha mundumu umakwe, umutwebusi tuwasendebe rakucho. Arewe, nekwe nene, nebu tseme, kandebo kabiangabu nemu irishishira, kundia banabani, banauti hovariri, banauti hovariri. Neritu nemu simu wa mukama, tukatsema, kanda tukatsema, hauma, na bali chetuba anuwa banabu bali mo, chanda chetucho musosa, tuti aa, abandu bangana levya kabanga watana kobat hake tu omubu wati chobuke buke buke obubiri bata a nena na masunga karenji ondi ata a nena masunga kaliatu ondi ata nena masunga kaputuru ondi ata nena masunga kasapu kirimba lyo mwana ondi ata nena masunga kahe tutelile byanga twangana kola nichi nichi ngaba na bane bano tulwe tuhandike boko musosa bamashalwala eba bia eba na uti garantie yichi. Eye suwe. Siba angasha anga angiri wambawa nerio a dejo msosi ni angana tukereba pranta asharche. Nero suwo mulage awo ser kabuo muamini omu sachi mukulu tukabuwa tutia katibu mtendaji owo msosa aka labaya iri hiko mochoro chino echa munabwiri. Iriwisha abandu, abo musosa, na abatebo musosa, kukoni chandundi, ito watikani, ito hamba namo, hasa hasa, tukarabu kilomuli chetu. Nela abo kumusosa, iwe siyakake ulia sunga, ikakande tuka irihika, kunditute kilitua kumakumako, kakatereketu, kashika, na ruta tukiribuwa tuta, netubuwa tuhongoke, tuende tu yabani umubiri, tuwe sumbuka ye. Ndena chachuwene kutsebusebu. Ehe, nerungawa siira, sweri muamini akatuka eriwa kaniria eribuwa kandibu mochira akandibu anomo no mochiswahili retokere.

0: mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu
1: ila ibika denuse obri mwati ushi
0: na huu itu chene kubi wukuni overbola abari umorizulusio ye 3 vesengi mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu
1: ila ibika denuse obri mwati ushi
0: na huu itu chene kubi wukuni overbola abari umorizulusio ye 3 vesengi mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu
1: ila ibika denuse obri mwati ushi
0: na huu itu chene kubi wukuni overbola abari umorizulusio ye 3 vesengi mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu
1: ila ibika denuse obri mwati ushi
0: na huu itu chene kubi wukuni overbola abari umorizulusio ye 3 vesengi mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu
1: ila ibika denuse obri mwati ushi
0: na huu itu chene kubi wukuni overbola abari umorizulusio ye 3 vesengi mbaka chakachika o kubutala boru mochiro ichine chinu baka kanya nkuku nengamba bukoyo na bo eba nahanga nanga mundu na baka kwelera hano abaka watikayokuyo banduba balame ndekendeke abushiba komane ndekendeke uko mana nko umwasinga wonono ngambe inano waticha busira etasha tesabikana ni kusebusebu
2: nous demandons
3: tukabrikira betrascome bitungabibutre ya
2: sécurité respecter la décision
3: bashikaye ekyenderwa ko chomukulu ocha swa we territoire ngechelalo cheno chikawatika ya bahimbani o kutimba na bindu byabo oburi mundu oshiwa ngaketa ehamuri yo mukulu owe territoire kumbe na suyirwa na nafalwa okobusosi ehamuri yo mukulu owe irumu tutukumbia shiriwa na bandu boshi
2: respecter partout le
0: monde. Mungaba chonga ndakankono mwa dimsiratere mura siwe territoire na Beni o mukonole iyo euta omeonga Charle mwaka hika omuyosubi mununze mu groupe ma ibaso amadiwe omuyosanga bine bi erinyuma Charle laba e mabala kone mangena mwaka hika omuyosanga bine bi ama kanana bikalani omumbura okumyatsi ene mura bikomesanga bine bi na mabubulya okomana ne myatsi eye adef ene mu bure saya abikalani bobo holombe songa binebi ebi mununze uko mana nebyo tulya kumakuma pama musabanaye arete abarasi banje na police kubya basunge bikalani nebindu kwabo achiko nawo bakende ya ikandanga umbe songa binebi na mununze mulu akisuba eyo akuhayacho echita kamo chiku wewe bauri kiribe tubanza bachine becho moto vute mune Beni tukalabera okubya kaururu
4: Enihanda yushi ya besanga chumunga mchewe. Ekwa nanayo mokwa nanayo besanga.
0: Jakso kitumaini inakatubura nko. Busana nubukweni uwe bola. Bambo wambolu hicholulewe luka zuka. O wiaka ururu kutasezo. Iba kabo nko kunene. Iba kiko miasi ya makoni busana. Aba kulu a wabwesa iba kabo nko simanga hirumu. Omwisiku so mjwere omyasi ya makoni na hongambi myasi usia kwa mwanda kendeke aka wachiko nene katambi ake sezo mulu kakendi hika wakile vya obukoni nga wama wehu wa busana obo ya bolabu chineno jaksoma kitumaini iyono
5: FIFA inapendaka wakati epidemi
6: FIFA siya nzirika heria numwishino mugu uma nebya numundu o umochipia nibwambo hamabi habari vya omugambo areho busana ni tuteya tule ebo tembo Tuangana sungisi tuende satanda ke okuka uluuru oko luhecho lukasa. Ebola ya mabilola emuleru. Tuangana vya tuka sata. Ese harebandu kutse itungiri ya bandu baki.
5: Uswati tunalimite nombre ya kuasiste.
0: Naho nomusi yofisto maele na mabilola umuchipia. Eche Misri, Egypte, eche Pyramide FC. Huko mananko ina mubu wachi akendeenda umuchi ndi chipia. Wawuri kiriba tupanzo bachini becho moto vute mune Beni jendi. Dani mwausika kure tukasi ma Euro 3 kilo valenda. Mukendi kesha mbolere tukishasha lona kumachiro chomunja cha nyamuanga. Atu sunge tuko koma evi ya vandu. Wale handika eche nzasa evi tulangulu vuholu.
7: Tukakwama esiongolu, esiomobi tulangolu, esiri handikawa na balichetulo ave kinchasa.